0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Igira banya hilagwa nya luhabu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuiche uganu lagu tilaruwa ihapongiyo.
2: Aba ya tilariyegu aba lung, nabure me buseti na nafala unibu. Gama lumo na ibuga yebya yorogo honha wabi yebanya.
3: Lariyega Jesusu lung.
1: Le ishi kutiluha pulagu wa wuhugulei, larigin aba larihi larigong, mabuiduti lulila na me laruwa ihapongiyo.
4: San Lucas, capítulo 10.
3: Larigue kate ile, abalanua diru Jesusu uruo ven dusu, hadage lanigu, abalona hania lubarun, bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larigue gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logwa tiyan na dagami tiyan. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona na dagami tiyan hagana wong. Heiba. Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagu, ni senso, ni gaidi, merederagun huguye me ayanu han ni ka uma derugu. Dame le hebelu rutidon aba muna, usuhu mafurumi, ariñagame, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsi habutin lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humay me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garicha ti nadagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua, ho humay leishi guti hon. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyin tiya, aniga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahang hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, aniyaga me, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. La duga lunhamogo uburugu la tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lidan baligi. Ahin huguya, lidan me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihaboy chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
3: Aba larinya gu Jesus hon urwa wendusu disipulu gu halau na habanya apurishia lagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
3: Aba hagiri budu urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakuya su lau ugunda ni, arinya gina hagia.
5: Wapure me, ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru inelida biri.
3: Lariyega Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humay lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magundara huma lagu hagambu nu sifiri guuribatia. Gunda huma lwagwa nihin la hiri buruwa nyu siyelo.
3: Lidan ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugunda ni aba la riyegun.
1: Ruti na uweiri guni buu nugushin, bugiele la bure me siyelu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, aba bafuna wagduni honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nuguchin son kate ino. Uwa te ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwa te ginye ni aba subudi habuti kate nye la nuguchin nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
3: Aba ti la digi ragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali kate le harihubai.

0: la daga narin hane hon luago sarago hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia ye ben meha harih ni le harih bi gueto gama lumo marih hamuti usenti en meha guiña ye beha gambu ni le ha gambu bi gueto anima gambu hamuti
1: nyin aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti locho guni jesusu aba lasaru aba larin gulun
2: maestro kaba sana daga lugayara lani bihini bagari magumuchadit
1: Larinaga Jesus ulun.
0: Kategi aburuanyo bailida liluru do Moisesi. Italinyagi abalinha nyen.
1: Aba louna bu larinaga.
2: Hinsi la babura mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu ani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun. Kei binsi ego bungu.
1: Aba ti larinaga Jesus ulun.
0: Buiti bauna bu. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan, aba lariengu lun Jesusu.
2: Kata yaga nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu lariengu lun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gong heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladogra gong. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dun loy, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengien, da agen le larihi bali, aba agen legeye dun loy, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba wuguri samaria na awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lon. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura goni. Aba lawari da gudoni luago li lugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia. Aba louni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gu bai wuguri le. Aha bu agastara amu lue le nichi gu bai bun luago. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Abati lalga dani Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita gong.
1: Larinaga lun.
2: Le gudem hebu bailu.
1: Larinaga yati Jesusu lun.
0: Baiba, ani ligia me mela badaga.
1: Abala sigiru Jesusu luagu luweyesun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutubere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
3: Nabureme, mebere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun lutidara gunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lago sarago kate, gama lumun, Aba argiyen kati mege watima. Anianua diratali Maria lubidu aga kati ilia luba imagida ruba ilatwe.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangu ala igibu, ladaga uwati ni kata darugu wati lau, Luma fura agudun baila. Uwe ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirua baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubai labu gen luburiga, laga ambuwa balida larugonga. Le harinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa batablu gugine muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu dadun hawe girige haa gabafu baya lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agi. Ahiti huguya, ibi ni idiburi le habulugu baya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu dada huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ga guriga lagu nani guhama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu gen lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubain hagibu gen gurike luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu gen lani bungi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furume guar glearinha guti kati uribati noago aule uguri garo urgati. Gayara ti ferud novala. Ahinle anaba guti sifiri sando. Sinyati ferud novala. Damele hanugun ligibugion lulu du lunha gosero. O hagibugion la tabute guhaligilis in hurio. Madihari de huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Damele la chiruno ora lunha dimuraha. La rufu do bai sifiri sando le lumba in haringa gunihon.
1: Abalarinha gun. Aba handa ge grigi hagia lu hensusu.
5: Maestro, arinha gaba lu nibu ganha, lu lichuguni nifana nu lida ge alaga.
1: Larinha ga hensusu lu.
0: Kagia ichigo bali na keia gusera guduti o keia farin hati hida.
1: Arinha ga tiginha itara.
0: Konigi gwa huma hongu wa loi igadu wa ladika mama loigen libe luma ti grigi ya labagarida.
1: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinha ga.
0: Nyenye meha aba ugiri risiti. Aba lichigun lichari aluba hou nibuiti. Aba te laringo risiti le longo rugu. Kaba sanfuna nadugu. Ibidia ti nun halia bala nareide son le naluba habai. Aba laringo subudi nale kaba la nadugu. Naguni chaguaru son nareide gile ilu. Aba me nadugu amu weina mutimato. Aba me nareidu ni naluba haluma son le numa baitida. Aba meti naringo nunigua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Hob, gurab, gunda guaba, gamaluma ularinha gabungi ulun, uguri bidio watau, bowe aria buto, anison le buma bayareidanyo, kapasaon le redere. Italinha la susera dun lugu rigele ondara wagudeti, irisi ni luni wagua, gamaluma gudemeti ligibu gnyabungi.
1: Abalarinha gu Jesus honlani disipulu.
0: Arinha gatina lubeitin hon, madihire do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sugulau egini, gebegi ugubu sugutau daugo. Ariha huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, magi ligia hegi, lausun lira, ouidalo mutia bungio. Mebegi timate ufunagia sugulau dunur. Uwati ni aba hidagie gayara tilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubeiti siya lubei hadugini le mene gubei, ka wago hadihari de luago burilibiri katei. Ariha huma idelin ala lahu chumfulur. Mawadi gemariti, mahu chagun ligi ala daurakon. Ani lausun lira, kei narinha gu nihun. Ni mehe uruwe Salomon lausun luendegun. Me wende tunti kei aba lidagin. Ahinti itara linha lubei, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bei ugunye arabo, ani haruga lagu dunya, huguya digame samadura kwagu dun la, logu watafinye huguya le. Madihiri da huma lubei ti luagu nikata, ni lau kabala heiga, Lau kabala hata. Ladiga lirahu yu ubole. Larigi ya nuburi kate ile. Ahin huguya. Ani inaba hugu chinle subuti habubi ilu sunle hemegi rubai. Alwa haumui lubai tiha laruwa inhabungi yufurumie. Aba melichi guni sunle hemegi rubai hon. Manufu de da huma lubai ti nirahu yu. Lau sumibe huma. Gunda atibungi ilu lichi guni laruwa inha hon. Alugra humi le humati. Hiji gime lebegi hongu demeti. Lau lira. Adugu yon laga isensu toma uya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelo. Lenye lubei sinyalahe belu nuhiveru tia. Uwa hagea hamuti li nye lun haigini. Narinha gubali len hon. Laduga len nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anye huma durungu hilampon. Luba nagiribu dun siyelo gen. Itara huma kei musu hagura banyu banyahliyabin hayubu dirilida ge aba amariye. Luhadaru ni bena luba. Leora laguwaron. Ulesi wabanya musu hala dari rubanya hayubudiri agagudunwenyu danle la chiluran. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehe regonhon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahin ala dari agagudunwenyu, ulesi wabanya musu hagye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagudunwenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
1: Abati lalig duni Fedru Jesusu larinye galun.
6: Nabureme, wawonu gunyen bichi ge hemplu le o di hon sungu bay.
1: Larinye ga wabureme Jesusu lun.
0: Nun furumia warigo o nigriti gunfliti. Unfana da ligia, le ligru bay liyubudiri lun larinye hau tila na luba lulaiga gudunia lida da. Fulese wabi musu lela dari rubeli yubudiri agunflira lau luwadi kumari danle la chiluron. Ninaren hau, Luego lixi gobelan le yuk dirilun ligi elan ariha lao son lumegen. Ahin arita kwa musu ligi el luago lugi lelan leabi li yuk diri. Aba me lagume sono austeran yan hibiri musu ha labu gen banya lari yan ha uriba. Le redera me eiga ata abacharwada. Ligi me liabi li yuk diri. Lida magara da hala. Lida aba ore le bindi yetilun. Aba me lixi guni lueri yage abuichuni luago. La siya direi me lun la sufri runi le ha sufri rubi ha magunfli banya. Musule subudi hebube ilun kala la busen rubi liyugu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuba sarago. Ahinti musule ibidi yeti ilun aba la dugu kati leburi lunti la bai chun luegi ma wairi ubi la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibebe aluguti lumagi le gibeti igiruti labu gen lariyan ha gibeti mabe aluguti lumagi niyabia aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha di na hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasi guna luegi aba onwebu ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la fari nguwa una nugubi. Lumegi ya kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigi. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
1: Ariyenga tigiyen Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhin laburi gadun sielo, abahariyengu luagu lahu ya lahuye, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, abahariyengu luagu laro gada lan, aniligi asusereda. Biangwa tigibu huguye le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu, ka wagu ibidin ya lubei luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agurigye buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransera gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu giyon agusera guduti, loiledere gerunibu agusera guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisu rugun. Narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegi darai ba fayiru ni lagu mohon bigawana.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri nha figo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinha hane hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginye son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinha hane hon, lagu ahon la masakri ha, hoi gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinha ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahin ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinha gon lule onigirubali lichari, ariha basa, uru wali irumu ga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye luago ni kata, aba luna bu nile onigirubali ishari, aba larinyego. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudi na, awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disi vidu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladiga sifiri ligie. Siyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti likiku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu, lida lueyuru emeraguni. Aba larinye guhongrige hanyibanya.
7: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida liweyo remera agoni.
1: Aba larinye guwabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu huguye le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida liweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. regular mafia lau sandi di sivid irumu tau lau mon lumuti funage yebelu tareda wagwagu dun lida lueir emeraguni.
1: Dan le lanie gubali Jesus kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibay Jesusu. Abati lanie gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel arue habungi, kakate umu bay gayara la nou shagwe. Ita la linye kei aban li rere tila mostasa, le labu nubay aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aban bay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bay gayara la nou shagwe ni la ruwe habungi. Ita la linye kei lebi ni le tishiku bay aba wuri, tidon uruwa libru fuluwaro, aba teresi runsungu bay.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahey na ligia, lidaburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bay lasgara. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mi be desa halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bay lahe belurun lidangin. La diga kainarinye gu ni hun, sarago haba busentin he belurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari. Uge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba. Aba me loun nabunu, larinye game hun. Ibitin yitun nu, ibitin yitiginye nu halia na huma. Aba meti hegume seron harinyega. Ho hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu, larinyega me. Harinyega nali hon, luagu ibidin humanu, ibidin nu halia na huma. Dise humanui, sun hugiye le dugubi uribani. Ligiye baha yahuwa ha, akunhiya mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida laruwe ha bungi. Hugiye me asagaruwa bogudi. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bosho weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru, luhanyuru ega lida laruwe habungiyo. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwe to, hagiya ba furumi yatia, hame tia furumi yatia banyagwe to, hagiya ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinye gulu Jesusu.
2: Bayi bayage, nadiga busenti eroe silafro ni buhilagu bayi.
1: Aba larinye gu hon.
0: Hei ba, harinye game lu uguri bibu tiligia. Ugunye, luma haruga, nasaga hasi firigu uriba tiyan hada gina garigia. Areida kwagda aume sandi tiyan lari gina haruga, lasora nwadigimari. Luti nasigiru ni nuweye sun ugunye haruga luma lari gina haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bayi baugu din loy Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na. Afara kwa humanya profeta kwa. Chamugwa hukuya dubu hawagun halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu noni giru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igira latu bungiyo. Ani nariyane hun lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye kwa. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
4: San Lucas Capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale, aba lidi Jesusu ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
0: Gayara ti larida wagwagadun aba vugiri lidan luweiri emera gu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadni, aba larinya gulun, lulidi, aba larinya guhun fariseu gu.
0: Furumi guarigi hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidon aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasin lugu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, aba laniye gu hon.
0: Tame le ba misro hon lidon aba fedu lani na mariye. Malu ha boy lubidon aga ubaru. Nyubu yin liyen aba ya misro houti weirigu timati boy. Aba me liyabin le a misro ha balun laniye game bon. Rubo yi bubara lungu guri le. Aba meti bidin lau busiga nu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tame le ba misro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bu aga ubaru. Ludame la liyabin le a misro ha balibu laniye game bon. Nomada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensun ha nyumba nya lagu dabulo. Le inyu bai lanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabute lanangu lungwa, wiri bai lanugu.
1: Arinya gatigin lugu gile amisura habali.
0: Tamele bichi gwa aba dineru ni ofedo, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladega hamisra habadi buginha, bibi ubati bafairuaha. Damela badegan fedo, hamisra habanya hagudeme banha, asinhago banha ungua, adanima banha, hamarihi banha, abamegunda ba, ladega sinhati hafairu nibu. Bibi ubati bafairuaha, damele hasaron harichagua banha lidage oweni.
1: Dalela gambu bali abahadage, hanyumbanya logo dabula, katele, abalarinha gulu Jesusu.
8: Fulesa iwa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariyangu Jesus ulu.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba onwebu adineru ni abalona haa amisura haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lu adineru ni abalona haa nilumuso ariyaka haa amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia abahariyangu lagu sinyala haudin. Dariyanga furumieti son liya naganye haa aba fulasu. Mosu nidi arihe. Ferudu nabana sinyati nidi. Lariyaga aba, agayi hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ouchenye, adiga bafulesi ino ferudu na bana, sinyati nidi. Lariyaga ya aba, sunliye na mari idun, ligia sinyalubay nidi, na lelagiru budubay musu, aba labahu dagu ni sunkati ile lun liyubudiri. Aba dilagayi idun liyubudiri, aba lariyaga lun musu, baiba lida sun uma le uburu gubay, banuga nyame haa gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, ama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniya gu musu lulu yubudiri. Nabure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariya gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu ge yegu alaw. Aba me bafosuru ne son habadari non lu hayabi lidon nufedon, buintamu ganuba. Ladiga nariya hane hon, lagua bai la niyaba hata geha na misir habanya egiti lida nadinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani gubila le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, Atribu ila lagasteron lo larihe ahin kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gieme lasinere iwadagima nagumucha. Eher hapa haa arihu bali lao. Haniaga me, gumesiti uguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin lauribu haa lubai ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gie nyuruti furumi elon lasaminaron, ahin gayara bai lubai lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyaba ila, damele disegili le aba uruwe, aba melona ha ariyanga lun, luma uribo ha hama, lunhebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubaiti, furumi gwara hidagin, le mignuti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabage u hun la, ma buidun halime nilu labu na wagun nadu lidan, Nelo la buidi regudoni muwa lumbu nagwo. Fuiwa regali me, hagarige riguba nye luha gambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigin Jesus hon lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti. Nyenye gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galun, luagu la shagaru nye la onigiru tiligia lirisi. Aba tilaguwa nye yubu diri lun, aba lariye gulun. Idalinya sakati le ariya wagu baino buwago. Ariya ga baino idalinya la leibu gu buwadigumari. Ladiga, masigi hadibu onigire inumege. Abati le redero onigiri tiligia asaminara. Lariya ga lungu warigu. Kabati nadiga guwe to laringe gidala lani yubdiri wadagumari noi. Mereti naluna wadigumari muo. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habinye dame ma wadigumari hadina. Abalona ha hawagu haduwe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalaga duni le furumiyati, lariya galon. Atri nyimba duwe runi ni yubudiri. Aba lariya gulon, duwe numuti saa bari ngaraba. Apati larinya go oni guru tiligi elo anu habi garada nyuruba forese. Badiga me aba loa guru go dimisa. Larigiya aba ya lalgo den aba larinya galo agiya buguya atrinya badu eha. Larinya galo sa sagu turigo larinya galo anu habi garada adiga ba aba loa guru go gaduru wen. Aba la subdiruni iyubu diri loa go shula lao oni guru tiligi ya lida liga buri ladugo nikate.
6: Aba ti la sigiru Jesusu arinyaga.
0: Arinyaga tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obo aguna lonha dugan buiti. Lon dame lan lagumo chon irisi ni lonyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lidan le mi bebe, gunflube ginyan lidan le gibebe. Le marichara kube lidan le mi bebe, marichara kube ginyan lidan le gibebe. Ahon lubiti ma gunfliron lau buri irisi ni le mama buiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugo. La duga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uvera bai lan lun aba, la nugei me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
6: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la daga hinsi la sensu hon. Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti ni hagibu ga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiri ti linsi hong. Iere gu ti lumu bungiu. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le lagu ti larui ha bungiu. Ani sun gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene en gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun filirun lan, aba letra lida gen li luru dun bongio. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari dun amu, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyagin agabarahani.
6: Arinye gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dago ofino tu to wendego to la dauro gubon. Sag haveyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenyinginye aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muar gutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eguati ti luegen le dabula risiti. Abatea hayabi only ehuluhei lugumei. Logaba veyu aba lowe gudemeti ligia aba hanuguni angeligu lumon abramu. Aba gine lowe risiti Aba labono. Dale la sufriri ya lari isi tiligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyo loba gine. Aba ti laguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme na bu, ouna habui lasaru, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufriri ya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamu lun, nirau. Harita kwa ba luwagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da. Kwento, buiti da lun ya, bugu ya asufrira. Bogu dingi ya lui lira, anihi aba gudungu afani ra guawa huma. Ahamuga busenti ya haudi yagi ya lun nyehi sinyati, ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha abramo, lo bona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye. Lola dumre ha hon miabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abraham lo. Anihin le labur ha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika ha ma gasu lau. Abaluna bun risiti larinya ga. Binaru nugu cha Abraham. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon. Asakri hanya hamuga. Larinya ga Abraham lo. Ahin maha ha bai ha duga gasu lau le larinya gu bai Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada gen hilanya lo lidin adimure ha hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
6: Abalarinye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sunwa da anihin bilan buri kati Afrika gu duti gurigi. Gamalumu, fugiabu gurigi ale Afrika gu duti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigilaw lafigo gudun aba hada gen nyuburi ginye banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule o bibu ganye uriba ni bun weri di bay. Ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wey asulida aba weyu sedu wei asu liabi aringa bun luagu a sacre halila, lunti ferud na bani.
1: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamun wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lunhamuga nihi la murunsero afinye nihida, ibidi hamuga nyurere la, keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga haringo tun tidibu webeto, gidaba yagi en lau sun bilagle, beba acha baranaha, ani la susere dunya hamuga. Ani funagi abahida ge aringo tilu lumusu, dale lagiribudon arabugien, larige lawoha oloni gironia ibianigo, beluba nyuruba eiga, ua, aringa rekubi lu, aranse bay negi, aranse nyubugia melu beteni runu, sun anahala eiga luma ata, larigieme, Gayera halime baygi luma bato. Serebi lumuti funagi iyugu diri musu luagu ladugu nile lubay baylon. Uwa, uya ginyati dame lasu lon hadugu nile uwagu belariyango bungi yuhun lon hadugu ni lunti hariyango musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lumbay wadugu ni wadugu.
1: Nidala sigiru Jesusu luoye su Jerusalem abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea dan lelachiliru baylida abaliriru fulasu Abahayabi disi wugurinha, gawago tinha lepura, lubaron. Abaherederu disse loi, abahagu oragun lun itera.
9: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dalelarehi balinha, Jesusu abalarinha guhon.
0: Heiba aifuda guahon guahon fadirigo.
1: Dalelarehodinha luboi, abahareidago. Yinti abahadage, dalelarehi belago areidago alá, abalagiribu do lenin luboi Jesusu, adimurehina buiti logo bungiu, Lau umala liheriti, abalahu drogun, darila dagaru ligibu muorugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligie, abatilariengu Jesusun.
0: Madisi nya norei dagutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
1: Abatilariengu lu uguri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladuga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusun. Ida balala gumesera larui habungi abalarinye guhon.
0: Damele lagumeseron larui habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abati larinye guhon lani disipulugu.
0: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguru gaba weyu, gama lumo, masusera dube lida da ligie, larinye wakuba hon, aniha kristu ya, O aningita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itra kilari hin aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun awle waguri garowurigati. Ani luti na sufri ron saragu furumi, me bene se hagiya me gurigi halani na dale nau. Kemi ha la susera dun lida lidani noe, itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, awle waguri garowurigati. Dame haligiya, Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya harahan yeluon hamari idun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungubay. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dunbay lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaru gunye sungubay. Itera luba dame le niyabi awle waguri karuwarigati. Li dame weyu ligia, le gurige le bogu di baytoy luba, ahi anihi lubay lumege munad me belura la sagare. Le gurige le arabu belida awre ligia, magiribu da la lubiyon. Arita kwa huma luagu le susaru bay tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubay. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bay ibagari magumu chaditi. Nari hane hon, luagu Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nguba aba hata gie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
10: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabawida gu Jesusu abahempulu hon, do larufu da ahon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, su wanda, me feidi rahamamugay, hagura asun, la niega hon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungi ulo, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati ebe leteni ruton, larigia, aba larinya gun lungu warigu, lausu minebe la bungi ulo, minebe hagia gurigi ulo, kayanuha meme la uuri to, Asa da gudai nichigu, nichigal tirichaton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurason.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya gubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi gai bungi yu haricha lani gu hon, ha yumra gutinye lo ariye buwe yugu, lalu du bafunagi ye luba launabunia. Narinya hare hon, lagu lichi gubai la haricha hon, ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, Nadari rubafunasa afia ni hada agrigi hau bowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba ahempul hon, ha arita gubanya lagu richagu uhamale gibge bongiu, anaganya amu garigi ekei nikata, lariega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri ya dalu bongiu, aba fariseu luma aba agubur hati lisensu nagumadi, le fariseu rara linya lafuri idun lariega, bongiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi, Hiberutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensi nagumadile. Ayunda ratina bia uwea su lida di maso lu nagumfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahinti agubra hati lisensi nagumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abohari guleila nigu agu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, aule gafiguti. Narinya hare hon luagu giri bulan agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiyo, mama fariseo ligia. Ladegalea nagu ti lungu wa weiri, una bubeila nugu, ahin le una bubeila nagu lungu wa, weiri beila nugu.
1: Ana hawa tingegia irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, tan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinya gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinya gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi iranhinyo numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, larinya galun.
11: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun,
0: Kawagu barinya ga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
11: Gunfulit na lao sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba mebichi guni lebegi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinya gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun risi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba risi ti lidon laruwe habongiyo.
1: Aba harinya gu, ha agambu bali,
2: Kati tigayara bila salbaru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurigi adiga gayara lumuti bungiyo.
1: Larinya ga feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun le vamati lun wa falaru nipu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu luba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe ha bungiyo, Libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu gua, aba larinya gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Le nyemba lubai lagunfirira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle uguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyo. Ehera banau, anaba hamana me suwe gua, habai chubadina lari gien aba me hafaru ni nahilagu bai gamalumo na saru balida ge owe ni lwagu lurwa weyu luya na bagari don
1: woti gum foranda hamani kata lida ge kata ilem ibidi ge bai ti hon kala wagu la dimone a hon darugu ti la nichi gu kata ile la ni ge bai hon dan le achil reinali Jesus uburgu heriko ni aba marihiti nyun laru uma amuriha dan le lagambu bali marihiti ligia hasgri sarago grigia aba lalig daha kala susere bai aba harie gulun laguania la Jesus le nasaretna asgranige aba ti lagura ha lariega
12: Jesus la tuka ba gu David kutem nabu
1: haluba luba banya aba haden halun lulama nichu ligia tuma lagura ha
12: La duga gabu Davidi, udame nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anuge, dan le jara falilun, abalarinye gulun.
0: Kapa buse rumbe na duga bu.
1: Abalarinye gulun.
12: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, Ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, abagye hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni, siyati larihini la daga nyuro ti lugub, ani gibeti agrige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru toga batidu buwewe, si komuru, jarafa lu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu sakeu.
13: Sakeu, lariba fresei, la daga nuti nerede rububi ugunyei.
1: Abati larari ru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti le harihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimune ha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara mu sakeu, abalariengu lu Jesusu.
14: Nabureme, nichi galamida le nuobo hongu demeti. Ani ahi ibiru hadne lubay lois somu grigye lawa yera aguni, na ugu yigudiba gadri waya susigur laulu.
1: Lariaga Jesusu lun.
0: Seluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundun, la duga wagunginye Abrahamu bukuye. Ligia niyabi bayu bo wagun awle waguri garo warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigia, agamba hen lariaga nibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La duga, ayara fadayna lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, Luagu lagume sera la larui habungi u dan ligi. Abati larinye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinye lidunhenyu. Leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa lurui temelagaira. Aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun abaluna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba. Aba larinye gu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Kaiti liene gube uguri ligia honlile na fulaso, aba hona halariki, luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaro lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme, lausun lira ruwati uruwe ime. Aba lagiri budun lagairon, dan le lachuli rube, aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanye lichigi sensu lun lasubu diruni atri nyin la, laganye no kala aba. Aba liabi le furumiyete, aba larinye gun, nabure me, Ganyin tinadisi weya suligibwa kum bisenso. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulaso. Aba ya liyabi inhabiya ma, aba larinye gun, nabureme. Ganyin tinasengu weya suligibwa kum bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida no mutiti da aba pakiti la duga na nuhu de boy. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi ti bulau kate ile mamadi gmariti buluago. Aluba habuguya le nyin lumuti mabu na gumba. Abati larinya gung uruwe ilo. Musu uribati. luego guanari guberenu nagusere gudabu. Kistubuti bubali, luego abana uguri deretu gumadi, luego rede ina lau kati le mawadig maritina luago, alupa hau, lenyi lumuti mabu naguna, kati wagu michu bubali ni sensu bankurugun, luhamuga lagamudun, dale nagiribudun.
1: Abalarinye guhunha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi beluma.
1: Abaharinye gun lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinye gu uruwe.
0: Narinha nehun, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi nile luma bay, lagida ruba lwe. Anye tinaga niyo, haye be mabuse rumba nye lun uruwe na. Baruhu mayanyahun, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
1: Larigen larinye gu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan li rere fulasu le wagibu gien bay, dan me le he chilu runyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeime, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luago busen lani habureme.
1: Aba houdi, aba hadariru itara ke ilariengu Jesus hon. Dantile anyaha lubai, afara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya hariega hon.
8: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba houna buniya hariega hon.
15: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadaira gula naga wago burigu, Aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadaruguluba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe, hariaga.
16: Biniwa ti huruwe le himbi beidida liri wapureni.
1: Abati harinyegu fariseugu hanyimbanya hagana go grige lun.
4: Maestro, harinyega ba hombani gulu hamanichu.
1: Larinyega Jesus hon.
0: Nyenaru hau, lo ahanya la amaniche ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fa dubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Abala yahuwa ha. Hawagulele na fulasu ligia lariega.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo hun. Buiti hamuga kamaluma. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige lachilu ruba lubei uwe yuburi uribati hun. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunicha gubai fulasu sun suwe na gubai. Migrun banyani aba dubu ligi bagu dubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya nyi larinye gahon.
0: Larinye haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiverutin.
1: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templu rugu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboy Jesusu, Arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagini ya wairi gutien lida hafinye huriyu, aba harinye gulun.
7: Harinye gabe uon kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Nale gudandu ginye aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe. Lona habungiyo o di hona hawuguniya.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
7: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago lona halabungiyo, lariyo waguwa ba uon kala wago mafiyero wabailun. Awa ariyaga lwago hona halawuguniya, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: abati hariyagun, lagu ibidi el lahon, kalameha ona abali huan abadi seha, abalariyagun Jesusu hon.
0: Mariyagun nube gienti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimuri hon grigia, abalabaldago aba hempulu, legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu, larigia aba laha ya hanir lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubay lidani alubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabuni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariyangu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, non hali nirag lehinsi timabe inu, hafu ga inebe be hon, aba lona hani. Dale harin bali, aba hariyangu hamagua. Ani hale lumbe leresi biruni alaga, wafara li hilagube, wagia lamuga labure ya sunkate. Aba tihasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
1: Aba tilalugu daha Jesusu lariyaga.
0: Kabati la diga labure meichari, liabiba, aba me lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagube, aba me lichi guni ishari hong amu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
2: Masusere de lamu ga itar.
1: Aba lario gunia Jesusu, aba larinya gu hong.
0: Kati lila bele burua nyubaitida lereru bungio, lenye lubai larinya ga. Dubu le me aube me beresa hama abu na gutinya, ligi al dubu le timati mati. Purumi warag le chogari guti lagu dubu ligia la nyori duguba. Leti uwagu ti laburha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni lagu hawagu ti la hempulu lelarinya gubai. Gamalumum, madaga hamuti la daga hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadi mati. Ligie hali gudubali, haria galun.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru ni la lebarinye gubay luma lebarufu dahabay. La daga masuwe si hati bukaba la un barinye gay inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu dahilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa uwagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruhu tahuma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. Lelani bungiyo, ruhu me lu bungiyo.
1: Siyaha muti abu riguda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu ge grigye, wairigu ti hanigi lau lo nabagule, hon, aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
15: Maisturu, larinya hane Moisesi won tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahniga ligie tau lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lam ga libiri le owebei nyenye nu meha ti sedu gunya gamule nu guatnya aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahniga aba ti lamari dun le harwa tuma chilulumun le hasedu Hilagwa meme hagia marahini gatao, larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedu guboy?
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Lida ubole, maria iti uguri hama urinya. Ahin lida me dale lubi liabi, uwawe amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Lumba lun hebelu nu sielun agana wa nyin lun sunda. Mamare iduba nyin. Micha ha hamanya me harahin yin lumariye. Laduga, mowin digi ayame gurigia sielu. Itra anyame keyangheligu, lirahin hanyame bungiyo ha saranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, Arhuda lumuti logo ni la asaro ni lida ge oveni lida le labur habai libugru bubu gati durungu umuti. Larinya hare nye logo bungi la lubungi tebe Abrahamu Isaac luma Jacob. La udimuri ligia Arhuda lumuti Moisesi logo vive aginya la Abrahamu Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariengu arhuda.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruali amu atakara gudini logo figo. Lige lubai tinituhinu, la ulome Kristu logo gurua, gayara haliwe belu rumlidum flasule santu timabui. Koige belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri uma won lumu bwingio, aba uma le anigibaliwa lidum ibagari magumu chadit. Jesusu wafadini eboe inyu tumati tidan luba bwingio. Lige lunti lubai, Wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lida wafinye, masansiragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingyo le furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, Luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulu munti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larige wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, Lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Lun laguse ragudini wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba grigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, logu lunti la longwe grigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubuingi wama, le aruma tagadabaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubai.
2: Aulelubu ila baiche biduni ya grigi, aulelubu ila fayere biduni ya lagu hafigu.
1: Ariyangatiginye.
2: Naguse rebituba ya numutu niye.
1: Fugia bugrigi ele waguti, Labur haliganyu buingi ule mingwa bai. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agie anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama ha uriba banya auseruniwa. Kuteme habutun meha hon ha furisur gubany. Igira gwagdatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihwei. Subudinyu humoi loga nihi la katei huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwei. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie miela hawanduni asufuriruni kaisi labuseru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbe lichuguni buingi huu sielu. Tarinya hene leneru buingi logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
2: Maana hali, aha ngembi le lube liyabi. Madale se hagubo isaradu ta. Ahile nariki na wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahi mleferi dira mlafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra antiwa kaigrige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru. Hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
3: Hebreos capítulo 11.
1: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga afinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ulan adigu bali ubou, Larugu lereru, le lubaiti ubo ule warihu baigwento

0: hama, gabafu haguya, michigu tinya hadunu ubafu tsielu na haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itarahaya kesi anima lugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahon luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti harihaba aburi, luma wama diru hamanu. Mabucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti igadua hama. Kirige iena ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru kemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lula duginin le vuriba bai. Abati laden haba burigu. Maria gatitilun luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru ne. Sundan lida lueri age luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama setinya liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya aburi kalido burikate ile, lunya larigu duninya, buriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigi la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bai hon, havagu laguflira linaru dimure ile.
1: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubay.
1: Agara bo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubay. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inari nit le frendei humali bay. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya go bai profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le warinya go bai, rutima hume le harita go rugun, luagu lido me la lagumu hou da, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya go ne luriba harita go hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugune la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. Aduga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binaru lau lugumadi. Aduga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua le gueton bai. La reidu yin bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lian laba veju luwabune mekei milu irumu. Milu rumu kei aba veyu. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna surugu ti haba girigia la diga ma buseru ti lu leferi durniaba hada agiye, la buseru lu hasakri hasun girigia. La tiliru babayu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Ke isi la tiliru hiveru ti ariebu, aba meti lagumu tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurigu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambi. Kei si ti lagini cha wagu bala sunkate itara, lun til beiti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungyu, adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Dida mebeyo ligia, lagini cha wagu ba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gun sunkate le ubowa gubai. Ahinti wagia, Agora ba muti seri sielu lume seri ubo le furama se lalibe bungi uvon. Uara guabe sun kate nyen. Eni buidu ba sun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienun. Sun anha la agora ba iburikate ile. Houcha humalu la darirun ubungi ulida darangi le ligibukie. Harumanyu, madurunga. Subudi humetia. Logo la guru bahrigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiributu obowo ogun. Itara lia ginye la buru habaduje Pablo le hisi en habube von saragu kun. Au subudi le lichigo y bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile. Lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au ha mahalogo banya hafinye. Carabago ti la nichugu laburha Pablo según Hagia. Itara que Hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusunda la diga kateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Que subudi jamali lubei burikateile, lubare megua. Conigi guahuma hungua, loihe yedunu girigia buribatinha. Igra gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi uhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Nirahunyu. Naburu hanyi burikata rile huu, luma fiko mwa huma. Gama lumo, ahi afiko hason badi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe igye wafulesi. Ligibu gye wagu chibuingyo, ladiga ligiri uginye richagu. Lida uginye Jesu Kristu ferudu na la wafigo. Ani mama rigi wafigo, ferudu na watiginye afigo sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingyo. Ahenyariye gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao lugumadi, jeye tigrigia ligia, ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigubali le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italalinya, wasubudi runi logo lida nyadiwa la aba luma. Le ariye kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, Mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha eresi biru ba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buru hanya hu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Ladiga asigirai na linya luburi ga ani laruga uga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburig. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lung laburi gudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, italalinya kaisi grige le eibugube lida luburig. Ibidi ati lung halion ubo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingyo ifigon, Ladiga Kristu. Agibrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Niburu inginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lela uribu logo mafu. Naburu habayi huu ni rahinyo, lugundu subudi huma lela buingi, uguchili. Naburu habayi huu agiburigu, lugundu subudi huma lela Yesu Kristu lemeha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habayi huu ni bure inginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lele reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lela uribu logo mafu. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahinsi ya ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guana rugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu bu ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi lumapanta logo irisini. Ani ubo, agumuche na linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingiyo la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danla linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuti ti sun kate hun. Naburu hamboy ilubaiti hun. Lugundu subuti humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subuti humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harinya kubanya logo mama la Yesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubutiruni irahu ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanya logo Yesusu la buingi irahu subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara, erede rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumu chadi, kaisi larinya kuni Yesusu wong. Naburu hanya imburi kateri le huu, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahin tihuguya, anini sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufu daha hun. Lugundu arufu daha lumuti sifiri sandu sun kata hun. Ani inaruni la rufu daha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu daha lali boi hun. Itara linya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liyabu kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyi la mwingiu sunha richagwa wany.
2: 1 Juan, capítulo 3.
3: Aria huma luwari visi ya lu mwingi uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyi mwingiu, an inari ni logo lirahunyi wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Yesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu. Lirahin hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dugi li la won kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le. Lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikatari le. Haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi. Dirigu wa lumuti liluru du buingiu, lugundu logu kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingiu. Subuti humali logu lunla la gitaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la nimurusu figon logu. Sun lubai tile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Yesu Kristu ibidi ya gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi ti le eibu kubwe lida afigo lani gu mafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tidan. abalia buindiru buingiu lu lagrin chaguni luadig marimafi uati niya bale liru buingiu asigiru tilida figo lugundu anihe ibagari le lichu be buingiu lu lida siente la sigiru lida figo lugundu liru la buingiu subudi wati kata yala lera hini banya buingiu lumu kata yala lera hini be mafi lugundu frume gwarugu le madigu bali le buidu be o misi habula lu lidu he luigi Jesu Kristo mama lanigu buingi aniha uganu le hagambu iluma ge frumi etida luhinsi egwa wama wama wu maulumuti itra wama kai kai le meha lanigu buimafu abalafaru ni lamule kage wege lafare lugundu uriba la meha le ladigu bai kai ani buiti le ladigu bai lamule niduhe yunu mawari data hanigi ahan ayere gu dahun lanigu bo Sigahadi walida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhen yuloige Jesu Kristu wan. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubu ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu, lun tiginyeti waharun lun vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga anheri risi luboi abangrigia, ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe, ani midere gulumuti, ita lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti Aba la isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu sigutawa wanigi lugundu subudi la sumkate ilu. Ahun madarirun wanigi duru wawagu. Niduhe ino gayara bai wajabu indigibu kiyo buingi ulau vemeni kiyo luagu. Logo lichuku bai laa sunle wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le aube lagundara. Lugumadi buingi yu luwafinye no logo Jesu Kristu le liru. Luginye insi ego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Jesus wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi buingi yu agana watinya lida buingi yu. Agana waligia buingi uhada. Subuti wa muti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboi wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
3: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingi ula adimur heboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi hada boi o mama la ligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle ariyangu tilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile ariyangu tilogu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia uwa ti sifri sandu lida. Sifri le Laka ni Kristu lije sifri le lida bai grigia ligi. Agamba tin logo liabi bala sifri ligi. Ani ani hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida bai. Sugu lao lani mafia sifri le hada bai lani kubo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile arufu dahabai. Lige lebu boi, agambu ni haa ginye lani gubanyo ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingiu, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ete inu, lumuti hinsi egua wama wama gua, Lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isinyani buingiu. Arufu da lumuti buingiu, visinyan lun lau launahani lirawle abara guti ubo wagun, gabagari wa maa maga lidagi. Aniha isinyani bai. Mama luagu wagia la hinsi habuba ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habuba ingon. Aba launahani lirawle abara guti lu longwe, lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi yatinya nu. Ahi hinsi yediwa lubo ilu buingi yitara. Lun tiginye hinsi yego wama wamago. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usun lira, ahi wa hinsi yego wamagwa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sun sui na gubay lun buingi. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo lida yediwa la aba luma buingi. Ani lida yila ginye aba wama. Loguru la lilan la ni sifri sadu won. Wagia gwana rigu ariha wama li liru buingi. Arinya ga wamoi luagu lun la la salbaru nu alona hi buingi bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubay luagu liru la buingi hesusu la bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lun buingi. Isiani buingio, ani le abagari tu lida isiani, labagari dunya lida buingio, ani labagari dunya gine buingio lida. Italalinya wayabu ilu, isiani la buingio uon le gumuti. Aba me manufute dun wama, lida me lueyeru aguseroni, ladiga wabagari dunya la, ya ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isiani, uwate anufude, bugalumuti isiani tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboy chuni. Ligia, ahin hanufude luboy abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima tilida. Hinsiyati buingi uon, ladega visiyan du lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jaya tigrigia ligia. Lugundu, ahin misiyan luboy libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, Sinya bai gen hinsi ya laan buingi ulun le marini luboy. Rula li Kristu gumadi le won, le hinsi ya boti lu buingi u, lun tiginye hinsi ya laa libiri lun.
2: 1 Juan, capítulo 5.
3: Sun haafinya banya logo Jesus ulan Kristu bai, age li rahinyu banya buingi u. Ani sun haa hinsi ya bu banya lun aba uguchi, hinsi ya bu banya ginye hon li rahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsinye la buingi uon ani adiga wa mwi le luboy boy hinsinye hama ginye liranhinyu buingi uon. La digunwa le luboy boy buingi u ligia isi habuni boy lun. Ani mere ngote la gufuliruni wa lugumadi. Lugundu sun le liroy boy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinye boy logo Jesus la liroy boy buingi u Ligiro gunye gayara la ganye iru luagu kata ilani na ubo. Jesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligia rufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anye aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubay grigia, lun titima ati lubayti, veresibi runi le larinya gubay buingi gwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinya boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya gubay buingi u logo lirau. Le larinya gubay buingi u, logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida gien la lirau liyabu ibagari ligi. Le anihi bai lirau buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bai lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, kukuya le afinye bai luago lirau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, Lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarugu kate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edun subuti wa muti jinye logo launabu badiwa la. Ahen ariha aba grigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lung ti la fure itu lung buingyo. Aba lichuku buingyo ibagari lung grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo la fure itu nua lu buingyo logo figo ligi. Sunguri bani figo. Gama lumu mama sun figo lung lani na boila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigu balin buingyo kaisi logo chili. Maibugu ti lidan figo. Lugun du konugi lumuti lirau buingyo. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lani gu wama buingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingyo ubo wagun. Ani ruhalila gufuran da wun. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lidan aba luma buingyo. Kaisi lidan yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chedit. Nirang yunu mafala rahumanya buingi go ha iye nitinya itarala.
4: Tibie maligara da Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburu hinyugara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le timatimat, ani mamarug nu, hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bay wanigi, ani le lun bay wama bayla, sun ata. Binila buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maime, areini, Agute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isin habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagari dun. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna bun lun insi yegua wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, lu wabagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi eti dan. Ayahe in sarago ege hatia ubo wovo ama finye bo ya logo kailan grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wovo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koniku huma Hawaii. Loi heferi diruni le nyugui boy hun lida gen huadigmari logo Kristu. Recipe humai me afaye ruaha da yergu boy. Frume guarigu le adire iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristu. Ua ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau la rufu da ha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahe ngachili raba ngrige humo. Mama lau arufu da ha ni le Meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate ilunti nariyangu ni hu. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu. Toa ginye lanua dirubu buingyo itarala.
4: Turuali garada Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobu numada gayo le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara gwa gudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu buiti bouserun lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon timaha lila na amu flasu. Abangu da gwa tinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. aduga boy flesi le nu idero go banya laule emege rubai luhasigiruni hawaye sun lida aba igaburi le auti lagunda rabungyu furitinya luhaseri vidun lu kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibide abu manya lubungyu lige lunti luboy veteniru hon lu videre go ninya lida la purichi honwa inani aburu hatina hame ha bagara da hon tilana ligilisi Mahati, diotu refesi, lidin laule waboibwe, lugundu businti, abuti lansuada. Ahana luboiti nyundu, nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraso lugu lume yeni wawagu, bogudin luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia, luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya, abalabuguni ya lidagen adamurini, le tani ligilis. Numada hinsietu nu. Mafala raboy hempulu uribati le. Aduga wamoyi le buidubay. Le adugati buiti lani kubuingyu. Ahin le adugati uribati ibidi ngili buingyu lu. Buiti hadumure hasungu bay logu Demetriu. Ani inaru ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inaru ni la le warinyagubay. Gibeti yebe lunti na rinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu, agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jaa nabu. Rubui, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
4: Kata ilebri la rufu duboy bungiu lu huan. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu duboy bungiu lu Jesu Cristo. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise. Subu diga dalali Jesu Cristo kata ile lu huan le lubui. La uluna hanilani angeli lumu lu la rufu du ni lu. Ariega lali huan inarini la usun le larihuboy. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru ruboy Jesu Cristo. Flesa iwatinya ha alihati hama ha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adaga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
5: Au huang, na burha yin hong tila na sede ligi li sto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le viwa bai lumage lubarage lagumiseru da. Viwa ligi ya gweto ani Lelo bai liabi lumagie hamagie sedu sifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma lumagie Jesu Kristu ge fedi le gumfuli bai. Le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tuwalu Kristu ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luweseri yudulu lubungyute. Le meme lugu chibai ruwalau weirigu ni luma ubafu ulun. Lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harihu bai sungrigi. Ibini gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
6: Au alfa bai luma omega. La huma se haluma la umuche gile sungkate. Tinia la ino bungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge la huma sarunda. Mima ligie guento ani le nube liami.
5: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi napuri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
6: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanukara da tugu ya hontila na sedu li gili si talogo obon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
5: Aba nagara ragunu nanihi kala dimure habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Lumaba beli ti golu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidiburi kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iri chawaguali. Le dawali lidon regi. rain ti lumala li kai li rain lei bugu duna wairit nyenya no sedu waruguma li dalohobu le lower nyenya waba efei gagiritu binya watamana afri dutu liumu lugugi amire ti ligibu kai weyu dale lasdu lausun lere danari hibali aba nabun halubadu lugudi kama hilade gamalumu aba laguruna lau luhobu le lower aba lariye guno
6: manu de dagu aba au furumia ti bei awa bomu honi ani le mima be ilat na meha gamol mo gwe ton mima na lu sunda ani ili gele owe ni numa lu ma ligele fulaso le nyi be hilagwa ni abur ha be lu be ti le bari hu be le gwe to be lu ma le lu be la su sero don ani hal ani chi be se du waru ma ha bari ma nya li tanu o le nowe ni lu ma se du le bu sanu de lu gol se du waru ma ha guia se du tani li gile si angele se du ti le bu sanu de lu Había sido
2: la Apocalipsis capítulo 2.
6: Boburga lo ángel le tira biligil esto éfeso. Manía que mejor. Itra lia nanía con. Aule hao bei sedu warugu malinda nua bule nohe. Le guiña eibu gubei la bagna wa sedu lebu sanu de lo lebol. Subuti muti son leja de gubei. Subuti muti le dera huati mariluma hagurasa. Ani subuti muti lo hago señala hafa unia hao riba mei. Subuti no muti lo hosto ko homa ya la ha ari ko ya lo apostolo ko homa ani mama apostolo ko hagi ani dari homa ni lo ko ye hama gagura so hago ani supri hu ya sarago li na huadi mari no hago mabucha no hago hago la usun lira ani ngapa kate hadiga magunda tna lao maweni halinisi hu kemi ya forumi ligalo baiti harito ko homa idahi ya la meha ani asakre homa adiga homa kate le meha adiga bi forumi ai madugo mai tara Nidi bahuago forese, apa menagitero ni lebu hisang de lulida ge hulubara, ahi kuberi ge hasanstre hikabu. Lau son lira, lau ni hufule se iliere go kate lebu herudu bei Nikolai te buhun, luma buri kate lele hadigu bei, legi ya iere gubei no.
7: Le garike iri gubei lula gambu, a gamba leile la rinye gubei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
6: A ganyi lutinya, nega gitubanya lida ge atintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburga lo ángel le tita beligilis to esumir na bon. Baria ga meho. Etra lia naria go. Au le furu meti lo male go mohoni. Le me au be ani viva ya. Subudi lo muti ha sufri no lo mahu de me. La usun lina la linar kate risi huma. Subudi lo muti gi lo au adimre hama haria go me lo au puri hama u ibat huau. Mama amo kate ha gi lo idi gelani go hama mafia. Manu de da huma lo ile lo be ha sufri ni. Lada ruba mafia fiu hada ni furisi rubu lo locho ogon mafia sun hubui. Ani ha sufri ruba sarago lo agutisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi uni ibagri magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
7: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Haganyi rutinya, masu ruba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida me ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita lali na niya gum, awle gama baro efekto gagil gum, to piang gum amana. Subut nung muti niya lawa gulit na lang fulah na yin lupay lala na laruhi ang mafia hagano. Ane law sulira, numa meme niya dun, ni ruhumagil hafiyan nuago, ni ipi nilida le la farube ang tipasi le kefebe buit nuago lita fulah na yin lupay, le yin lupay laguma diha mafia. Gamalumo, ani burkate hadiga magunta tinalaw. Lawanyan ila fiyo grigia, huma yara pergamo, Hama banya higiru ni kate leme haloru tabi balaamu. Le ichi gubay tumuri, nubalaku, lulafigo gudunye Israel na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwariyo. Luma luhabagre to lidan ahoru hani. Anya higinye hama banya higiru ni kate leme duri haru tabi Nikolai tago huma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madirka huma iter, nidu bago wago madise. Aba menagayinda guhama gurigi hadiru balindu ni kate ile, tau efein to afru domo ni imbulu mginye.
7: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyi uti, nige tutubalida ge manale aramu duwa nyubai lono. Aba menichi hon aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluago, le ibidi eti ni kaa hon luedi ge lono le eresi biobale. Baburha luanghe lile tina biligilis toti atira bon, baniga meho, itra lia naniego au le lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Le ani lugudi ke bronze le ircha wa kuwal. Subuti numuti son le hadugu bai. Subuti numuti hinsi ya bu. Afinye. Esere vitu lau habura su. Subuti numuti hinye lau hadugi ya la kate buiti guento. Loi meha forumi. Kamalumo. ani aba kate gadega magunda na lo agambo no hesa vele to ari ngon lagu profeta ta ani mama ni lo teye do negrigia lo tarmo da ho na ni lo haga no ni da aholu ni lo malo hengi engi ni le da gare du wati hon wari ruhat na da to lo ta sai ro ni tigabe maha giro tigiro ni ta horma ni na hao lagu na guru gudaro laga bana ro afara wan na ni metirami ama ha gabar ha pa ya tumo Nona basufri ni hawagu, ahi guberi gihigir hatagu ni kate leburi tadagubi. Itala luba tasubitiru ni suni girisi, la usubudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya rumuta hanili giya, machili ni yegin asubitirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafi. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati darini abi. Agani nutia, adega mena hamai mele na busa rube la dugun dari lumo lebeha, nishu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma deru ni nechani guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamuri guta guni kesi saudi rule lau timu. Nishu kubungi ye warugu mato lani na binafi hon.
7: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifirisandu tuburi ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluan en lechita meligi histo saro disipo. Bania kamio hon, italia nania go, aule hau belani bom yu sed sifir go hama sed waru. Subudi muti son leha dugu bai. Subudi muti la hilani hinya la, la son arina go la la go niva huma. Aga go tuwa huma, ruhuma eri lubri katele ania go bai lubare ge longe. Ariha nali la go muwa la leha dugu bai ligibu ge nungugite. Harita wahumai lubai telerun dobe hong, palahumai asakri ha hubuya men. Ano magagoton, nit bahuwago kei liabi haba hiwe ritulipidi on hor hong. Lausun lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yon hamagi ruha taurabon. Hadiya, heiko gubanuma tau dago utharutu ladiga juuti hong. Hagani nutia, adaga gubadago harutu. Ani magidaro lubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aku dari gunubanya kaisi nani uligibu ge nungu chibungi ya luma hagibu ge lani angheli.
7: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia bong, baniya game hong. Itra liya naniya gong, aule sandu bai, lege inara ni bai, le gama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladaru bai. Subudi numuti sun leha dugu bai. Ruwa din apa benda darani higibu gie, le lasi anu ni apa ador. Datika lau son lau wala here, adiga adungaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Na dugu balunga yabi lani gu mafi haye banya, harina gu banya lua kukuri hama, ani mabaga redurtia keisi lani kukungi. Aba mena utara wakuti ni higibu gie luha subituruni lua kukungi lani muti ni banya, isi ya tino. Aida humali nungumati luga gura subuma, Iga nareitu patua lubai, lwe litani ocha wakuni le nubi liabi luagu su upou lo ocha wakuni wa soha upou wakubai. Matisa bini abi, akuta hakumui le huma bai, walamu ga abairu tihiridi huwai. Aganya nutinya, nichi kumunya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru nutigia ya menyigi, abe manaburu tani lili nubungite hawago. Luma lili nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei nye iseri lili hawago.
7: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le tita abai ligilis to laodi seabon. Baringa gamehon, itra liya nariya gong au gefenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le ladugu bi bungi. Subuti numuti sun le hadugu bai. Subuti numuti lagu madili huma ani masu hubai. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari gubai, madiletu, masu huguya, nevera habaduni yumlu gugie. Ariya katun lagu risi huma, lagu bitu la dan hon, lagu mamegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ize nichi gubai dimuri hon lo hagai ha golu le afinu howali lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu in hagai ha dago harutu numa, lu hadore gun lagu hasurusu ha. Lua aya ni luhichi guni lidon hagu luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubai ti seri huma, asatri haubia me. Anaha bena bu, naguwa hanyo. Le agambu ti numalale, aba lataro ni bena nuba, ne belu rubalumo, aba menegi luma, hauligia menuma. Agani rutinya ni chiko bobara on numa gualago lala na naruya. Itra gai na ganyo abana nyoro luma nugu ti lago lala.
7: Le gariga iruguti lula gambu. Agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
5: Lari es un cate y le abandonaje a babena de rago cielo. Le habitu mala li le iterbe que tu mala li fido. Le buga a dimone a bainu abalarin gono.
6: Waribanyahu, narago dali cate y lebre lube la susredon, lari guia burilebo.
5: Lida ora ligia abandere de no labu y el bafo sifiri sandu. Abandonaje a ba lala naru y hani cielo aniani a som grilla y un luago. Iteralinha camaba dubu miriti. Le hasup o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenya nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu hablu. Luigen lala uru iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenya ised lampu durungu ligibugi. Hagia sed lani bungi sifigi. Nyenye kinye aba kate ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidriyo harugongati. Lamida wa geye gwa lau lala narui hani nyenye ngadri kata ya gabagaritia bui lau ago dandu hakibu ge ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage itar liye kei aba liyu le habia ma itar kei aba bagas ugiri. Le haru wa itar liye ligibu kei hakibu girige le hagadru itar liye kei aba agi lahama hati. Gadri gube hagia, sisi ngarina iluagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie keimuna dagi habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
8: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage furubi metidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
5: Sagita hichugu kata ya gabagariti haa uweiri guni inebesi lumetengi rini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragu wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha haringa.
8: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumabafu. La duga buya adugu bali sunkate. Lau bunda badugu. Lau ginye bunda anihi lubei sunle anihi bei.
2: Apocalipsis capítulo 5.
5: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugia luma tigibu agugia. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda halau umala li reinti larinyaga.
9: Kakati na boilula daru nu liburu luma lula heri tu niti seyo.
5: Uwat ni aba garichati lula daru nu liburu tugi. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru nu liburu tugi. Ni lula liyanu. Aba ti larinyagu aba hata ge wenya ya mutu nu.
0: Hebeba yahu. La duga ganye ngalilinyu, le lida gieve lani kuda tribu, luganyara la ladaru no liburu lumalun la heiri dunin sedu tiseyo.
5: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaru ali, sedu ya ligacho, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigu nuliburu tugu ya luho burugungye le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hadagi wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banigu nuliburu lu bahari duni tiseyu. Ladega ruwa tibukaisi adagara gaduni, aniganyi bugia grige lau bita lubungyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungyu te, luma lu hagoma di haubowo.
5: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gwegeyegu lau lala narui hani, luma geyegu haukata ya gabagari kinyahagia. hama waya ya mutu hagi. Nyenye numinyo nu angeli. Hariye galau umala li heriti.
11: Jumu tubafu luma irisi, nichuwa u luma eri. Wene wene, luma inebese, luma taibu rani, luma ule hafa rube.
5: Agamba numutu ginye, hariye guni sung kate ile ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sung kate ile lida baibu.
11: Luma la taibu rani, inebese, wene wene, luma ubafu, yule yumbo ino ulala na rube ni, luma lumu dumu usula.
5: Aba hariye gugadri kate gabagritia hagia,
12: itaraga
5: aba hahu duragu wen gadri wen ya moto hagia aba hichu uweri gunilo.
2: Apocalipsis capítulo 6
5: abat narihi dalela heiri dumani mudu frumeti lidage sed sei ligia aba nagambu lania go aba hada ge katanya gabagri ti hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
12: igam
5: aba narihi aba gabai haruti Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuago. Ruoti aba ridi lo, aba lafri doaganya ireina luma lu laganya iru. Da la heiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
12: Igaba.
5: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuago gabayu ligi alu lagidaru ni daragi le ubo wogu. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama gwa hilagu. Aba tichugu aba onwebu efein lo. Da la heiri dumba li mudu liru aseyo, aba nagambu laniegu hauru wa katanya gabagri tihagia.
12: Igamu.
5: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuago. Aba nagambu laniegu aba umala li hamida wagi katanya gabagri tihagia.
7: Dinyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaigara aba tumadiwa imbaidu.
5: Da la heiri dumba li mudu, Ligadiru seyu, aba nagambu laniegu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
12: Igamu.
5: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuago. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luago ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa anima aluguhandari metia hau bogo gumaya. Da lahiri duma numudu tisengu seyu, aba nanihi nuhawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nero mungi. Luma luagu hagumfuli no luma Hesu Kristu. Labu ginyano latare. Hanie galau mala liheriti.
13: Waburi mesunti gabafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
5: Aba habihi dugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme luagu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha lu ginyabanya hafara guniwa kuihagi. Nidale narihi boi. Aba la heiri du ni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo boi mua rugu kei taburu haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba la kumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago boi wudu. Uwarahama kumadi matia, habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Hariya gati lo wubu, luma lo dubu.
14: Heiku wa humawa wabu, haramu da hamawa yola ligi ya yubu ilu amulala, luma lo ilanari meniganyi mudun. Gatiko chiluhe ni mweni nweyu ni haganyi, kaba tiganyana la mandunu.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
5: Da la heiri dumba limudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu keiburi luagu di miyoguru. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu gen latari nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gu bungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumula li kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanuga ni angeli ligia laga ikupali aba labuncha guduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubo wagu. Aba lagambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. abalasari lagu lubara kuya le deregu ati luma watu gemet laugi en hita abala chakaruni wa obo wagu abalagu dun liru wa muru solida ge obo luma liru wa muru solida ge buri tidi buwewe luma hidu abalivi lilu habia manjeli lifidu abalachakaruni wa abakati kamahamuga aba onwe buubu durugu ati barana ho abalasari lagu liru wa muru.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: labadi seiruni, aba larinya gu Jesuso.
1: Au lungu boi babadi serunino, bugu ya lubo inyungu inu lungu na badi seruni.
0: Aba larinya gu Jesuso lungu.
2: Itara luba kwento, ladiga lungu ti wadiga nile lubai bai bungi.
0: Aba labadi seiragduni huang Jesuso, lari ge labadi seiru Jesuso, aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba larini ni Jesus susifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li sielu gya.
3: Ani halyore lehinsi ebo inu, le awe ome gulandu gunda.
4: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba lalamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
5: Ahen lirehu bubay bundiu, saligu agitabay dibule feime.
0: Aba lona bu Jesusu.
6: Tarihare lenenu bungiu, mamaru bubay tau feinha bagre de grigia. Abagre tu baginya lausun dumure le larinya gubai bungiyo.
0: Aba ti lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon huriyo. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya gulun.
5: Ahim virubu bai bungiyo, chubaba yage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiyo, larinya gubo bugi hon lani angheli gulun hunigiru nivu. Hanigu batipu haha burubu. Luma chugera bulna bugudi luagudu.
0: Aba lona buni Jesusu larinya galun.
6: Arenga tugien lenen upungiu, mocha goboi babure me bungiu.
0: Aba lanigu ni mafe Jesusu luagu aba wubu inyuti. Aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowa goboi lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
5: Nichi goboi sun lebon ahabu ahudura huanu.
0: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
6: Disse ba noi mafia, la de gatarinha relereno bungio, lun ruba babure me bungio bahu turogua, lun ruba guinha beservida.
0: Aba ti la disse do mafia luei, aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale lagambu bei Jesus lo aguani la huang furisirugu, aba lidi lari gon galilinho. Meredeti Nazaret, aba lidi agana wa Cafarnaumu. Aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le lulagunfuliru le labriha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le ariangu bai.
7: La geire sabulon luma na fetali. Lida luma lubadu barana. Luegi ulgu le nyengi lubai labong chaveyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana vaka mama banya kurini. Kui hameha lida bidukuriga, ariha di aba ome bularubu. Kugui alemeha lida bai lamunyo unga, lani na ovene, arugo unga lida mali hawa.
0: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
6: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
0: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei haguri eti. Aba larinya gu Jesusu hon.
6: Falahumana. Aba me meseni hadu la udru. Ana harugadu me gurigi anu lunani kume.
0: Furese furese. Aba higiru nu heseni. Aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu. Aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igiru haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luagu ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina rigisandi. Igairugu, haga wago bay la gubri sifiri, hagonwe ha di banya, hama ha derege danya ugugu aba la reida gwaga dunya. Saragu hanya grigia a fala ruti Galilea gya, ida geburi fulasu di Copolina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma loige obole nyenge lubo la bocha weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale la rihi balnia Jesus sungrige hagia, aba la wariri luago ubu, aba la nyu ruyen, aba hondera gulani disciplu gugeye gulo, aba la gumesteru arufu da hon itera.
2: Ulese watinha ha subu dirubalinha, luago mege humani lide habungi. La diga, mene gobein hon lun rebelurun lidon la ruin habungi yu cielo. Ulese watinho ha ayahu banya. La diga lichiko babungi yu kurasu hon. Ulese watinha ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubai mua keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanya ani magrabu hagia lun hadigini lugunda habungi. La dega líder go banya bungi lu hadugani. Fulese watin ha go deme habu banya. La dega go deme habu bay bungi yo hon. Fulese watin ha haruma banya anigi. La dega harihi bay bungi. Fulese watin ha watik mari do banya luago darangi lo. La dega lagu aru banya bungi yo kaisi lirahi. Fulese watin ha sufri ru banya iba ho ni luago hadugani lugunda bungi. La dega hebelo ru bali don laru ha bungi yo sielo. Fulese watun dale hanabago nugurigia, eiba hahamon, arinha gagia son luyeri yeni huago, luigia, nani guhuma. Gunda nyuhuma, la diga heresi biruba aba ume bufaye ticielo, itara linha mehaginha eiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
0: Aba la sigiru Jesusu arinha
2: itara hinha kei salu hon lila na ubole, gamalomon, ahin leferi dira salu lubasuan, Kabaki ya un hula, o alume hula ni ka un loidigi ya lun la guruniwa, aba me hadigra go ni gurigia. Itara hiya kei lampu hon lila na ubo le, aba uburu go le luagu te aba ubu sinyati la ramu dagon, furangu te lari hinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gini, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti leha digu bai, aba megi ni hadimure ha buiti luago wago chi bungi u lesi yelu bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere liluru du Moisesi, ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la sielo lumo ubou, Magidarun wabay ni aba punto, ni aba lectura, lida gien li luru du Moisesi, darime lagunflirun son katei. Ligia le lubay ishigu ti me bereseni, luago furume warga gomadi lida gien luru du. Ibi ni le la nyura uti mabay lida gien. Arvu dah ligia hon gurigia lun hadugu ni libe le ladugu bay. Nyura wabay lanugunu wa yagata sielu lida laruin habungi. Ahin ti le nyudu bi lau sumburi gu madi li dan lu aragun, itara ginye la rufu daha, wairi bi la nungun wa yagata siyelo. Narinya hare hon luago ahin la mabuidun li gabri houseron sarago wei yaso, hawei ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo gu, mebel badun li don la ruwe ha bungi yu siyelo. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon hagushe gu lu mafar han huma. La diga furume warga lan le afara hati, la siya dariwa ba lan. Kama lumo narinhare hon luago furume warga lan le agayindi ti luma gurigia lile di lagusera guduwa ba. Le anegu ti lun gurigia lile di bidio wa tau luago inyen uma lum mafio gati. Itara linye lubaiti, ahin banunga bidebe se luago lani bungi yu latari ba unyen ababarite guni luago anihi lan kate lida furume warga gurigia buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyen ligibu gen latar. Aba me bidi arandara luma gurigia ligia. Larigie me ti, gayara halime bagiribu dun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahi abunsera aba gurigia la nungu nibu ligibu gen lurudu. Beluba lidon uwar ni luma, luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusera guduti. Ledere gara bu me agusera guduti lun sudara, aba me badaurun.
6: ninaro bau mafre dubo de bolan yingi dari ba fayero ni lagu mohon gawana agam ba no lwa gori yo gwa le lame ha maga bara ha huma au narin hare hon lagu furmi gwar gulan le awa ma diru to aba wori aga bara ha le toma te das la ni abu lo beti la figo ke to bagu le bonwene sagabe fui be buari wa Buiti mate lu befer de ne abalida ke umeke gunil le buago be sigo la ubitin la usun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bon wene afrigo gudu bati bu. Durubi. Fui be buari wa. Buiti mate lu le feri de ne abalida ke umeke gunil le buago be sigo la ubitin la usun bugu bu mafio gati. Arinyo wagua timmehe ginye luago furime warga la le igiru to lumari. Lun ti lixo com cara da lana na igre gunito. Ao narinha hane hon luago furme warga na uguri igre to lumare. A imama lubei la duga tagamare don ligi buogon. A batagano luma amu uguri. A duga da lumoto furumi ete uguri agabara hane. Leginhe agamare de tu uguri igre warga la duginha ginhe agabara hane. Agamba adnaginhe luago. Aniya wagu walame ahon agucha golon agun fleron lau lel haniya kupai lau afin yoro ni ligi bugi bungi au nariya hane hon luago mulu muti la hafin yoro ni ka wago ni luago sielu la duga ligi lala na bai laru ha bungi ni luago muwa la duga ligi lebu bai lugud ni luago herusalem la duga ligi luburu te bai waru wai te bungi yo le wairi kupai ni luago hichego la duga siyate ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La duga furunga gwarigu amu kate harinya gu lwe lira luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon lum magu yugudu huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo ulun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisen. Igre humilungi ya lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luago aba maile. Baru humilago bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Ruhu humilungu. Michika humai igin hanaga luago le afure de hate huma. Agamba dungi en luago arinya wagu alame ha. Hinsi en labu madobun, li yere gudame bagani bun. Au narinya hare hon. Hinsi en huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya rago balon. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba in hon. Afure de hugia me lu bungi yo, awago ha anaba gubalon. Auriba bai auseruno. Itara luba le rahan yuhuma hugu chimbungi le sielu bai. Leona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon hauwaratinya. Ahen hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kaba kia faya iti heresi vira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahen honu guin lubai hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habuban ya lun bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa lan hagu si bungi yo le siya lubai.
4: San Mateo capítulo 6
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
6: Goni ki huma loe hadiga kate buiti hagibu gengurigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wahi hiyun. Liga dame lu bai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Hadiga ni lira, lungrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa abakati ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidi ya wa. Hagu chibungi le arihubali le hadiga bai labu gen libidi ya wa,
2: lisi guba hafayirua. Tagi ele hafuri dun lubungiyo. Minta na huma kei ha biango bunye gibo ha hinsye bunye hon lun hafuri dun rara tida ha ligilisi luma lida legeye dun uma lun harihi niyagurigye. Ni nara hao, luago lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafayirua. Tale hafuri dun lubungiyo. Belau mahirumu rugun, daruhu mui mehu benari, aba mehafuri dulun hagushi bungiyo le labu gobo ihumanyin. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadugu belitan limani, lishu guba hafayi ruwaha. Lidale hafuri dun, magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadiga hai biti habubanyo lun bungiyo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mita rahuma lubai ti kai hagaya. Ladiga lubane ke hafuri du lubungi subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wawuchi bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Ladiga wala bugunda ya ubogo kuke ladigunu wa siyalu. Rubon wega fein to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati lea diga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lun wabur han lidon ucha wakuni. Dise gudari gu bawa loy. Ladiga buguya le aruwa ha bay. Buguya le sunti bay gabafu. Buguya le wairi gu bay lun sundan. Itarala. Itaralinya lubayti. Ahan ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hon. Ferud na lubadun ginye haguchi bungi le siyalu bay. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigo.
0: Aba larinya gu Jesusu.
2: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itera lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaru hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin uguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hukia mehungwa, mefeha mamu kagirigia luagu hayundari ya la. Hugus nirugupa bungi ule marin hibe ige fen luagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligia kate. Legi nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyalu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lube isinya la hachin hamutiri magahe da diligi ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru kwa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi nye nyonginye hanigi. Agu li lampu bayi ugubo. Ahin lube iti buidi lube bago harugu waga bayi ginye lao sumbugubo. Kama lumu ahin sandi lube bago lida bayi luburi ga sumbugubo. Ahin lube iti luburi ga lube lampu le bita bayi Ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubudirugo. Ladiga linsia do ba aba hadagi lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hadagi lisika me beresi ni luagu le aba. Sinyati le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dago to lumbo hadoro no. Mafuna ke gebegi ti mati bagari sigo lao egini. Gebegi ugo bu sigo tag dago. Ariha huma hontu nur haa ma banya garaba lirugo. Mabuna go haya, ma lubaha, ma reidun ha maya lubaha ni lida alagay. Lao son lira, roti hago chi le sieluwe egini hon. Mafuna ke gebegi ti mati sigo hao dunuro. Kage hida gen gayara be lishu gon bia ugu di laun lugu bo ka lae be lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida linya la lawina mudun fuluri. La usun mawadi marila madugu ligi ya gamisa. Nime huruwe salomo la usun luwende gon mewende ti meha la dagra gon kei fuluri. Ahin ti dago gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye be lahucha. Haruga yebe lagu dunya, gubu mesa lidera wan logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya ringa, kabasna weiga o kabasna wata,
6: okaba san wadara gurigi halani gu bolle luagri nyimbri kate le haritago ani huguya ani hugu si bungi yo cielo le subudi e bubali kate le megirubai allo ha homai larue ha luma le risa bungi furumi aba melishi kuni son le megirubai hon madihere da homa lo beti luago haruga la daga barul mutigi haruga le dihere dona lumago Buidur guti lene guga le lanugu bai kada veyu lumago.
4: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu guginye.
6: Michi ka huma haduro amu. Michi gu alamu guginye hiduro. La duga keili gabiri hichi gu haduro amu. Ita la roba guginye lishi gu no hiduro. Le au bai ha misraha lau baginye la misraha bungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri ani masandi humote durusu le lida bai hago. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kwa bai ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaro ni ilirara ife ile lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagarao tihongonli. Migru humi megine hani pero la hakibu ge buiruhu. Dukugu wahanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Anifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lunli sani dale la muri hafin luma. O lichu gon aba o heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi lubai te lau lubai son uriba huma. Gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi a lichi ga hugu che bungi le selo be kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son a da lubai te hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligi a larinya go be liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Pelu huma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu. Tu le buriti. Ka baro ga ligi ya nye. Ani sarago hanya belurut nye lida gen. Ahi ti bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon ibagari le magumu chaditi. Burura linya, murugu wa, mi betinya adari ruti. Goni gi huma hawa I profeta gu jia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti ahimuna dagien itra hanya kei anima aligo ganyitin. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin. Chawati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagi ya luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitianu. Nabureme luhe belu rubala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubba ya hadigubba li lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusa raguduni. Sarago banyarinyo gitianu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tinye lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinye go hong. Ibidi nye go bai nye don nu. Dise huma noi huwia le adago bai uuriba ni. Le agambu tina. Adiga le ile nu bai bai. Itra linya kei aba uuguri gufuana dati. Le adigo bai luba ligibo gudubu. Aba liyabi uwa huya. Aba liyuru duna. Fugu wa garaba li. Tuago muna tuguya. Mwigwa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu na kubai ligibu kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wa garaba lituagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
0: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kai arufuda hatia luluru du Moises.
4: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rai rubai Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. aba lahu drogu ligi buge Jesus aba larinya golu
5: nabure me abu busin gayarati bare idagwa gadinina
0: aba ti laguru Jesus luagu lo luhobu ariyenge ina ligia
6: busentina are idagwa ba
0: kei larinya go itra aba larida go sanditi ligia aba larinya go Jesus lu
6: maninga baitia ni kaun nyudur go baru do go bungo lu fadri Rubei me debe se le wagu bilarinha com Moisés. Lujarihi ni gurigia luago arei da guadibula.
0: Dale le belo Rubei Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba le abi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
8: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregda luma sarago gariti luago.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
6: Neibuga agara niha lun.
0: Aba luna bugumada.
8: Nabure me, madinda nalu bebelu runubiu. Adinha gubai dimureya, aba melarei da gunubui. Narinha gubali lira, ladiga au, labuganyat na ginye gumati le inutimati. Ani, anyahi ginye sudara labuganya na gumadiha. Dale, narinha gulu aba hada gelu lidi, nyuduti. Dale, narinha gulu aba luliabi, nyubuit. Dale narinya gulu nubui lula digu furme gwegu katei adigalumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesus ule larinya gube gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya guhonha afala rubali.
6: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, Aba mehanyuro eiga luma Aburamo, Isaac luma Jacob, lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melagiri hahari le lueri hagarigu.
0: Aba larinya gu Jesus lugumada ligia.
6: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinya rabun.
0: Aba larei da gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abiruo. Aba lagururu luago tuhobo, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumeseru esere vidanya. Dale lagunya dube, aba hanungu saragu grigia ha gawago te sifiru guriba te lu Jesusu, Aba la saga hani sifiru guribate hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le lo lagunfuli rulemehe wagu bai la dimure profeta Isaiasi. Dale larinya gu bai luagu Jesusu.
7: Barulu huti wa sandi. Gidale wagari.
0: Dale larihi bai Jesusu luagu saragu hanya la grige geyegu lao. Aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati lulurudu Moises lu Jesusu. Aba larinya gulu.
1: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilu mutu bide.
0: Aba launa bu ni Jesusu, larinya gulu.
6: Daritin agasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butin aginya dunuru. Ahinti aule uguri garao walgote. Madarit na nihalia bala na bala shagodei nichiga.
0: Larinya ga aba hada ge lani disipulu gulu.
1: Nabure me, buset na nafalani. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
0: Aba luna buni Jesusu, larinya ga lun.
6: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheriti. Aba lebeluru lugudi barana tido ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulugu. Aba harinya gulu.
1: Wubure me! Sefu bawa wadibira guwa.
0: Aba launa bunye larinya gahon.
6: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugia le.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalumadu. Aba taweri duhanigi, aba harinya gu.
9: Kata isawu girile, agamba lubale ngaraba liluma barana?
0: Dale la chile rubai Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri do biama wogiri ya gabu sandu gya aba hayabi loago biago bai hagia hau yanu sifiri gu wuribatia ani hanari metiti hagain darilu sinyala hasigiri grigia lidage umaligia abati haguara ha hariaga
10: kaso wago bemetera wamo Jesus lira bungi biabe san a sufri la gidwa lo para gele dana sufriru ne
0: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yenge Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu Harinya galun
11: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadum buiruha
10: Awa bure me fula say bawa
0: Aba te larinya go Jesusu hon
2: Hei ba te hadum
0: Aba hafuri do sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia Aba hebeluru hadum buiruhu Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachilurun udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, Aba hayumura go lun lun lafuri dun hagaira gen.
4: San Mateo capítulo 9.
0: Aba te ladi no Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahin uragun lou bafuru go duna. Aba latilere lagairo. Aba hanugu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle lari bali Jesusu lueri hafinye. Aba larinya go lu sandi tiligia.
2: Ragu bagurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agi arufu da tele luru du Moises ariengu te hongo rugu.
12: Anaba guyengu wugiri le bungi lao dimure le lariengu bai?
0: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba lariengu hong.
2: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene agu bai lariengu guniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun luagu ga bafu na aule uguri karau wargoti lunferud na na figo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
2: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichi gu wairi gu ni lubungyo luagu lichi gu ni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesusu nyengi ya, aba larihinina, au le giri bai Mateo, le aburiha baluo libruto. Aguburiha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lani na aguburiha ni weyo ligia, dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu,
2: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesusu eiga, Sarago haya gieti ha aguburha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
13: Idalia sa alegri bai kumaistru hama aguburha tinha licensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinya gu hon.
2: Amagati nye banya. Memegi ruti ya surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Kurende humei kala la nichi gubele wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Kusenti ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudunga ni malugu no. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi yu. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasansi runi hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
14: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichi gu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
2: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba marie dan lea ni hala adari hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta khairi dagun to nyuluha rubon. Aba ti mame ti laweri dun khairiti. Sinyati ginya teseruno diwen to iseri giri lidon uweru le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me lafonshi uweru dame le tinyuru diwen. feri di waligia meti guero, feri di wadiwen. Ige lunti luba i teserunu diwen i seri lidon guero i seri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
0: Da nyenyen luba i Jesusu, arufu da hei sumburi katele, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudrogu ligibugia, aba larinya gulun.
15: Sumleto weni sani. Gama lumo abu nyendo lubishu ni buhabu tuagu. Tago yoguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu,
16: Lahuru gula guru, tagu la dera gu, narei da guba.
0: Aba lagara ragu Jesusu, aba larihino, aba larinya gutun.
2: Raguba gurasu nira, arei da gua di bula duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia, aba tarei da gu. Dan le latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le larihi balia inya hatia, aranse ya la, lu abu na hani. Ayaha grige ayahuaha, aba larinya guhon.
2: Uih mayagi, mouwe giru irahu to, tarumugunya.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia, aba lebeluru. Aba larigi duni tuho birahu tuguya, aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru dubo elida sun fulasu ligia. Dan lafri dubo Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurinya. Marihi tia larigi agura heina itara.
17: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gu Davidi.
0: Da lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliri marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon.
2: Afinyetun sanluagu kayara la narida wagudunu.
0: Aba harinya gu.
14: Aha, afinyetua wabureme.
11: Aha, nabureme, afinyetua.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
2: Itara la kei ligaburi hafinye.
0: Aba lefege chuhagu, aba lere du Jesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara niya bai hon. Kei hafri du nyengia, aba habahida guni le ladigu bai Jesusu lida sunfulasu geyegu lau. Dan le afri deina hama, lige hayabi fiu grige lau aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati. Aba hayabi lou lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifri uribati ligia luwei maria gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia. Aba hariagun.
9: Marihi nyahagi di valipele hageira Israelina.
0: Hariaga ti fariseo gu luagu mafia lale habuti sifri gu uribati ya ichugube ubafu lu Jesusu lu la sagahania. Ei buga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu de hei na tida haligili sigurio, apurichi hei uganu buiti luaguti aruei hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii nia grigia, aba hagude me dagulun, ladiga nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grigia hagia,
2: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lwagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagme itinye. Lunti lubaiti hamuri ya haluma labure menadu lulona anadagme itinye lun halubaha.
4: San Mateo, Kapitulo 12.
0: Lwagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
13: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladiga nlida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya guhon.
2: Mali hangidu nsa lagu leme haladigu bai Davidu lagu wapadan. Danle lalama chubai, ligie hama haa uwara banyaluma. Aba lebelo notidan luba bungio, aba leigin tida ge finto sagreu bon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia, ni hawar bon luma, fadir guruginya no lun heiginu fin tugu ya segun liru du Moises.
6: ani mama ti figo le la dugo bei Davidi li gibre bungio odi mali ha gido ti dan li luru do Moises lo agu na dagi mi ama fadri go ti dan lo ba bungio li dan lo wei re mera go ni ani mama figo nari hane hun lo agu ani hin la aba wei go ti sego tau lo ba bungio ya ugo ya uwa gili gufuna da humani le la rinya go bei bungio ti dan lereron Hime numuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga kufuwa nda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu maya ni kata uribati. Kabafu tinagini au le uguri gara uwaru gutil, lunaiye guni kabalaga yara la duguni walida luwayiru emera guni.
0: Aba lidi Jesusu yenge, aba lebelu rutida uhaligili sihuriyo. Yenye aba uguri hilali aba luhabu, Kaiti busiyin hama fariseogu hama arufu da hatele luru do Moises adari ro liduru Jesusu aba harinya gulun.
12: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
6: Kahita gien ahin galungu lube aba mudun aba teigwa do lido aba fusu lida luweire emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubai la dugu bui ti lida luwairu emera guni.
0: Aba larinya gu lugu giri ligia.
6: Tulebai buhabu.
0: Dane la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafuri duga fariseo gu, aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdi rubali Jesusu katele, aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, Aba lareida guaga dunia sun sanditia, aba halerinya guhon, lumarinya guhamani katen yenla. La sustere dubai sun lira, do lagunfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
18: Aniha, mi buen lena nua dirubai, lula seri bidun nu, le hisinya bainu, le au bainagunda, linya mungiu. Michi gubai nani sifi nilua, aba me larufu da hon necha niku, Ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magei ndagube, maguwaradu, marenchu vwe umada. Gudeme ya bubei hon girigi ha gudeme banya. Keisi aba maburu le barugu wale. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Keisi aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale huwaraduwabe. Aba mehichuguri necha nigu hemenigi luwago.
0: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia, madimureha, lowe aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya, aba hariyagun.
1: Aniha funasa aladiga wagubai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le aba harinya gu.
19: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba larinya gu hon.
6: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gende gu hama kwa, lagunye che guba. Ahanya gini afani raguwa lila na aba uburu gu, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia liladi ligia kwa naru gafani ragubai anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gatun luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi ruguburibatiyo. Ahin itara linya lubai kati ichi gubai ubafu hon haa hani gu lunha saga haniyo. Mafia odibungiyo agia kwa naru aruhu tahamuti luagu bulei kwa huma. Au, Lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago chiluha lila larue ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Ita radugin lu gayara la la nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye naga niye. Le mondara guagudu bai numa chagago guagudati. Kuguya, Aniya gatun luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia naniya gubai hun luagu gayara la ferudna wa la sun figo luma sun uribati le haniya gubai gurigi. Ahi tu lunha dumani ha uribati luagu sifiri sando. Sin abai ferudna wa la figo uligia. Furumia guari gaginya le aniya guti furumia guari gakati uribati nuagu. Au le uguri garau wargati. Gayara ti ferudna wa la. A gente lê de uma rete uriba te logo lubafo se firiçando lê nida bê. Ua bê ferud na wala ni lida ubo lê, ni lida lê aba. A gente buidi lubê idibo, buidi ubê guinha lê. A gente buidi lubê idibo, ma buidi ubê guinha lê. Logo lê idibo la subdiru wakala luu yerubê. Hanasa hewe hugi lê. Sinha te dumre hakate buiti, uriba tunga, kate lê bui bê tida anigi ligi lê nye gubê iyuma. Grigele buidubai kate buitele ringu bai ladega tida ila la nige u buiduni. Grigele uriba bai kate uriba tele ringu bai ladega tida ila nige uribani. Nari hane hon, luago dame la chilero luayu aguseruni. Son grigege febanya luago son timuri mala tele haringu bai. Ladega luago bale baringu bai bagusera gudua. Ligia barufu de ahin gadunu bupei luma umadunu ba.
0: Aba haringu hada ge fariseu guhama rufu de hotel lurdu Moises lu Jesusu.
13: Maestro, busenti wa warihi badigaba saini ya rufu dei luago luma gila bungi ubiabi.
0: Aba laringu Jesusu hon.
6: Garigi ya uribatia, ani magunfliruti ya amuri hatia saini, gama lumu michi guba yamu saini hon luaidige lea susar dube lumu profeta honase. Ladiga keilerederu honase uruwa weyu, uruwa aria buloragirugu udu. Itara lubagia nerederu awle uguri garawarguti, lida anumuwa haa uruwa weyu, uruwa aria bu. Hami haga nubu ye nini ve, haa saruba lida luweiri ya guseruni, dame la gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba mehichi gun haduni ula duga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish haba li honasi lugane te bungi hon. Ani ana haa, aba uweiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta saruba gine luruwe te suru lida luweiri ya guseruni dame la gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba mehichi gun haduru. Ladega nyubito lida gye lidisi age ubo lutagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulaso mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu da tida nuba to nyengi lubei nafrida. Dane lagiribu do, aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kaisi aba muna to malato, abuita hoa aro, aranse roa. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifiri guuribati nisi gulao, aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligi. Uribati maha liti, legada aba li si gulao meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon gurigi ya uribati ya halani na danle.
0: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon gurigi ya, ligi ya tiabi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businya te yebe hadumre haluma. Aba larinya wagunu walu Jesusu.
9: Anuha mbuguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadumre habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
6: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
6: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furumi warigu lea diga ti lugunda nugu chi le sielu bai. Lige namule bai nitu nugu chu.
4: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigia le nyain lubai, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba lariyagun.
6: Nyenye aba abunago ti ilaw. Aba lafri do abunago. Lida afur hay na lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba hegini. Libri aba labru han labadu nago dugu le nyin lumuti uwa lan sarago muo. Aba labou chumfurese laduga mahuli lila muo. Dan le lasu dnuweyo. Aba lasura keti malagle lubai aba lomo. Aba labri han libri ilo labadu na guan hiyo aba lawina mudun hiyo uwara lomo aba lafarumi. Nyenye lida gen abu hati lida umu abuiti aluba huwa tibuido anehi lida gen ichi kuti saain luagu kala aba ilo libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
1: Kasa wago badimune ha, hon grigye lau hempulu?
0: Aba larinya gu hon.
6: Huguya, Subu di gada lali bungi son kate aram da wati le luagu ti laru yang hong. Ahin hong, masuk di ragu dun lumuti. Le gamati, li cegu balaun lom, darime lagi bedun luma. Ahin le mamati, ibi ni muru sun le luma bay lagi daru baloi. Lige nadime habay hong lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay, abah redaru kamamari hiti. Agam pa hamay le nariya gu bay, abah herederun uga gufaran da hama kamahamuga magambunti. Awagu lagun flira le mehalarin kubi profeta Isaías da le larin kubai. Ugu ya, agambuba gamalumo ubai kufuna da huma. Harihuba, gamalumo ibidye bai hon kala lila bai le harihubai. Ladiga dere ruhanige gurige ha, daruha li lau hagambu, ane daruha ligine hagu. Ahi hamuga mitanati, arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, kufana dati hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahong. Ahin ti hugi ele nani gubay. Uleisi watu ladaga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugo. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuli ti lumo bungiyo, abuse runti hamuga harihi ni le harihi bay gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadile abu ya bailidu uma. Aba liabi mafia, aba lasagaru ni ugani buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu ya bailidu dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali ugani. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumun kei malag lela madura tihada. Dati lele chile no dan lun hocho wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, aba hachugerego. Ilo le abri habilidun hiyo, itra linya kei grigi ha agambu balin uganu, gama lumun, weri temati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata grigi hagi. Gama lumun, ilo le abri habilidun mua buiti, Itra linya kei grigi ha agambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buit. Anyahin itra hanya kei lele ichugu bai saagu lagu aba, hibiri kei le ichugu bai uruwa wen, hibiri kei le ichugu bai daran.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
6: Itra linya ruwa ya nile lani na sielu kei aba ugure le abu nagu bai ilo buiti li shari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumu ga, Aba lebelurun aba laga ni labure mefulasu ligia. Aba labu no hidu uriba ti labad na gwa turigo. Aba lidin. Dale la weinu muduba y turigo aba legele beha. Aba ginye la chula agon hidu uriba ti. Aba haudin muso. Aba hainya gu lun hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Lia ginye san la salira hidu uriba ti le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lun. Usenti bulu wahula hani hidru uribati le, abalina guhon. Uwa, elgadame hahula hani hidru uribati, ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Igra gubay hume lun lawina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Abame narinya guhon, nadagime itinya lu hahula hani hidru uribati furumi. Abame hagira guni lun lagu duniwa, larigime abame hareidu ni turigu lidon lagay.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
6: Itara linya aruwe hanilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gama lumo, da labochun ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bila wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
6: Itara linya aruwe hanile lani na sielo kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lau hempulu lariyaga Jesusi sun kate le hon grigia, mariya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le luon lagunfuliru le lariyaga bai meha bungi liumulu uge profeta.
18: Na timre haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha aramu ta guaba yukum. Luma
0: gie la dugu upo. Aba launa hania Jesusu grigie habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
13: Furango agu daba ejemplo le lo agu tihidur uri batibon.
0: Aba le rengu Jesusu hon.
6: Aule uguri garo urgati. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi halila na larui habungi. Idru uri bati agia grigi halani ku mafia. Aga niti le abu nubali.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Lubahani.